0: yiwna kon doylo moy ki nga doylo limulay digal nga diko def limulay tere nga diko bayyi waye ku doylo way te lamulay digal defoko lamulay tere bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolou itam war nañu xamni téméré juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci kattan ak pass pass ak xam xam motax ku nara yamali ñepp da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sallama moko taxawalon son non lol ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbutiku lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul dul lu sel lolo wala serigne touba khadalahu wallahu mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé itam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna suñu wétal yalla lol te bu ñëkkoon dañuy wax la ilaha illallah kep taxna itam suñu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli danako téré ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama inna ssalata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bërebi yalla yépp ak niti yalla yépp taw may yuhazim khurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bu mu defé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn kuy bayyi ash-shari'at da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli ta waxtu julli ci ay taxaan rek lay nekk
1: al-khamis juma ci guddii moy guddik juma dañ ci fanane waxtane baaxu serigne touba ak yalla rek cheikh wala mi jeuriñu yoon wi no bayiko xel nak ci khassida online toba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañ koy tek di ci la ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibra lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk wala itam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qadir bil abi wa hadata nak simam sabil islam fiha faman aba mukusi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam yi yalla gëlem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukusi fi dunya usillama al jasi kep ko xamni lolu ma yalla dafa neexul yalla dalal dox fi ci adina bala nga dem alakhirah lolu serigne touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mande bi yeb nonu alkhamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mande bi asayid armayet ci lañuy def waxtan alkhamis ci ko ko beug

0: mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ñoo ngi sant sunu borom subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di gërëm ku tedd ki abdullahi wa khadimi rasulihi Cheikh Ahmadou Bamba, di nuyu mbooloo mi nekk ci barab bi yépp, te di ko jaar ci jëwriñu Marseille muy Serigne Modou Seck, di jaar ci moom itam di nuyu kuréel gi nga xam ni ñoo bàyyikoo ci barab yu fasantikoo yu bari ngir ñëw def yi tey ji ngontum xaside yi. Di ñaan yàlla nañ ci bokk daje ngërëmal sëriñ bi. Bu ko defee ci diir bu tënk rek bu gàtt, ñu jëm fee jooxe loo xam ni xam naa ni bu ñu xoolee ak waxtu wi sax ni mu xatee dina jafe lool ñu defee ko niñ bëggee, waaye ñu bëgg lu mu gàtt gàtt rek bu ñu ko digloo yàlla mën naa def ñu jariñoo ko. Yàlla na ko suñu borom defee noonu. Bokk taalibe yi danu waxoon ni dinañ bëgg ñu def ab fàttali ci ab murit ci réew ma la ko war ak ab murit ci bitim réew li ko war. Ci tënk rek, bu dee murit bi ci réew ma, li ko jëkk a war buñ nee murit nag, buñ nee murit dafa am murit ci tur wi, maanaam muridullahi lañ jubloo wax ci tur wi, mooy képp koo xam ne rek yàlla ay sa yite. Muridullahi mooy képp koo xam ni sun borom subhanahu wa taala mooy yitteem. Dafa won lépp ginnaaw, won ñëpp ginnaaw sun borom képp di yitteem, kooku mooy muridullahi. Loolu nag tariixa bu way mën a bokk ak association islamique bu way mën a bokk rek mën na caa dugg, mën naa dugg ca loola. Waaye bokk taalibe yi muridullahi bi nu jubloo wax mooy murit bi nga xam ni dafa jox Serigne Touba boppam, yàlla yitteem waaye mu topp ci ginnaaw sëriñ bi. Murit boobu lañ jubloo wax. Murit boobu nag bu nekkee ci réew mi la ko njëkk a war mooy di ngay dégg nuy wax ni lépp benn la, akañ naam lépp benn la. Waaye loolu bu ko dégg mukk ba tax nga yemale Sëñ Touba ak kenn, ndax Sëñ Touba yëbut ak kenn. Loolu lu mat a bàyyi xel la. Te baat yooyu sax ginnaaw bi ci at yu mujj yi ci lañuy wax naan lépp benn la yu demee noonu. Waaye amoon na ay jamono ci ginnaaw jàpp nañ ni jigéen ju lëggéeyul moo mën a jur ëm murit. Loolu xewoon na ca ginnaaw. Jàpp nañ ni ku jëmut fenn ko torox, koo xam ni jëkkuwul adduna, jëkkuwul dara lu baax, kooku moo mën a doonu murit. Waaye boobu nag ña ko doon wax damay jàpp ni ak umpule la woon rek. Waaye bañ demee nag ba xam résultat nekk murit, ci ngay tàmbale nag di dégg baatum ñëpp a yem ak lépp lenn la. Alhamdulilah loolu nañ ko nangu, mooy ñun ñëpp ay jullit lañu. Waaw, te jullit moom dadul yoon muy féetale boppam fenn fu baax di féetale ña ci des feneen. Loolu moom benn jullit sañu ko. Waaw, kilifa yi diine yépp itam da nga leen di bëgg, da nga leen di fonk, da nga leen di wormaal. Waaye nag lu adduna yàgg yàgg yàgg sëriñ bi moom bu ko yemalee kenn ci sa xol bi, ndax yemut ak kenn, doy na sëkk tegtal ci ni yemut ak kenn. Mooy ci lu nu xam, sallallahu alayhi wa sallam sun borom dako yabal ci aduna bepp melal ko numu melulul kenn xewali aduna ak yu alakhiri yep mu tek ko ci loxom ñu bax ñi di dox di jëm ci mom ngir xewal yafa mom ñu jariñoko wa lolu moy li ñu xam waye serigne bi mom digeentem ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nam deme mom neena nekul ni mom mo tok bam sop ko mu dem outi sallallahu alayhi wa sallam waye neena mom sallallahu alayhi wa sallam ci bopam mo juk sakku fa boromam ngir mom serigne bi nek ku koy liggeyal ah yakarna nak lolu munta yem ak ñep lolu nuru gi mu nuru sallallahu alayhi wa sallam rek mo dikat fofu ndax mom bamu ñuy wax sallallahu alayhi wa sallam kum don dafa wax ni ramal wara nayla fadlin mushri'in lahu waya wal fadl 'inda rasulillah kharar neena ñu bax di outil lu bax ngir lu bax nek ci ñom ñu bax ni dañu juk di outil lu bax ngir lu bax nek ci ñom waye neena sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nak lu bax mo joge fam nek ko jebulu ci mom ndax de ngeen wax ji motax munila la takhis ibn abdullah bil fudala buñ de wax naan diiw bax na diiw bax na diiw bax na di wax kurel yu bax yi neena beral sallallahu alayhi wa sallam fe boko ci bolé ndax mom yemut ak ñi ndax de nga wax ji ay lol nak dafa dikkat serign bi tali ma la yura li ghairi fika wa fil qur'an zarf al khair wa fi nabiyyika wa 'abdika ar rasul man li bihi tusilu minka khair rasul xamna buñ bëggé dugg fofu tay day don benen ki waye lima bëgg wax rek moy serign bi mom bu ko yemalé kenn ndax yemul ak kenn xam nga ki nga xamné aduna dafa xew lu yagg te ñewu fi abdir mu dik di liggey ba am limu am dafa bokut ak kira wax ni ajaban ar rahman qabla al khalq 70 alf sanah bil haqq dana joko ak sunu borom lu jek muy bind kenn bi kenn amagut bi dara amagul fofu manam li tambale fofu bu jurum ñaar fukki jooni at ca kaw fekkon na may joko ak sama borom koko ken xamul du mu don ken waru ko yemalé ken kon mouride bi ci senegal nga xamni falay doré bala tukki moy ñu bax ña fa nek na fonku ñep na wormal ñep na nangul ñep na bëgg ñep waye bu mu yemalé Seyd Touba ken ba ca tege itam moy dekkam bi di Touba it bu mu ko yemalé fenn ndax nak bu deug de deug yalla amna lu bax lu bari waye nak Touba nak mom benen mbir la Touba day lo xamni ñu jëk ñi dañ ko bëggoon dañ ko ut te amunu ko won waye sunu borom sëriñ bi la ko jéglél bu wowa itam amal yene itam amal yene ci bi ngay dundu yow mouride bi ne man de fasna yene dekk ak Seyd Touba ci bir dekkam bi yow mi fa amul kër nga jappani war nga dekk ak mom ak fo meuna nek ci aduna bi muy Senegal muy fenen amal paspasu bis bo wacce liggey nañ la fa yobbu bo paspas mom bul bok ci ñi wax ni fuñ ma def baxna dedet amal paspasu ila Touba rek ci sëriñ bi lolu mom day doon paspasu ñepp rek talibé yépp benen bi ci tege itam moy mbollem ñi wax ci sallallahu alayhi wa sallam seen bindi yu am solo la yu bax la sañ nga jang yépp itam waye na qasidé sëriñ bi itam bu ko yemalé ak lén ndax yemut ak lén qasidati faqat qasaid al kiram wali taqulu abadan khair al maram te ñu bax ñu ñëk ñi ko ci nek ak jumtu way bi nga yoron di agalé ñi nga andal ci yalla ndax de ngeen wax ji bu bax serign bi nak bari na nak lool waye dafa am nak lum ñu tektal dafa wax ni khatu yadi sama kemtar ahmad qadim moy sama mbindum lox tuwassilu aqlami ila allah abidan bila khalwatin wallahu abqa kama aghna yow ki nga xamni da nga bëgg ci yalla te doom ben fitna neena teel sama khasside yi rek dina la agale ba nga ag ci sa borom ci du jar sax ngay dug xalwatu martabam nak ak ay darajam mom bindam momu mu ñi tektal kenn xamut dum toll waye doyna rek ci wax ci tuti muni ita iza kataftu tazza arshul baqi wa sabbahat malaikatu tibaq khasside yi sa buma ko binde aras yalla je yengu malaika ya ko yor di sabbal sen borom hajat qasaidi qulub al hamala lil arsh wa hiya bushr lil kumala neena sama khasside yi de bembulo malaika yi nga xamne ñom ñoyen waras kenn xamul serigne bi way kenn xamul mbindam bi kon del jang kep ku wax ci l'islam sañ nga ko kep ku wax ci sallallahu alaihi wasallam sañ nga ko jang mbindam mom waye nak mbindum serigne bi na nga xamni yemut ak la yem khasidati fa khasuyukh tarbiya fi kulli khairin wa suyukh tarqiya neena ba ci serigne si dan tarbiya nit di len yobbu ci yalla ak serigne si nga xamni dan dan tagat nit ci ni muy jefandiko ci walu jikom ak yoy yep ñaari serigne yoy lepp luñu mën ci nit sama khasidi yi moko dak ci dam yoy itam bu ko yemale ak lern ci tank rek ndax xat man balama wax sax li war mouride bi ci senegal bala mo ñew fi bo moytu lañ waxon sax day daal di jeex waye ben rek la cey tegaat moy na fexé ba mo xamni ni serigne bi ñaké morom ci ñepp ci képp ku ñuy wax ku baax ba mu ber serigne bi ba xamni amut morom bir yonam bi itam bu ko tutal ndax dina gis ci bokk talibé ño xamni duñu nangu mukk nga tuddu serigne touba ak benen serigne bu bokul ci yoon wi waye ci bir yoon wi nak dañuy utté ci morom mom day melni serigne bi mom maam ba muy liggé da am ñuko jappalé won ci liggé bi té budul won mom budul koka du réussir bu ko défé lolu itam nga téel ko dindi té xamni bu serigne touba wéso kudul serigne bi ci yoon wi rek talibé serigne touba la kennal serigne bi ci yoon wi lolou lu am solo la bari na ay catastrophe yu ñuy dundu te fek ni lañu ko indi lepp moy dañu japp ni serigne touba da am morom ci yoon wi te kudul serigne touba ci yoon wi serigne touba la defar kep koy tuddu di tuddu serigne touba mom bu téewon nga téew nga ni ko yaak serigne bi de danaka da melni da ngay na xawa doon bend bo muy tut dana la def no xamni doto ko netti ci aduna kenn beugut manam amul kenn ci ñi ngay tuddu japp ni ñok serigne bi ayam wala ño dend amu ci kenn ko xamni tollale won na dalu serigne bi ak gemam ji yoy nak legi la xew te nak lolu ni mu ñaawé manam fi ne xolal talibé yi rek bok talibé yi tay ko ci gisoon mu bax wala muy jaamu yalla wala muy selal ba nga ni ko dal saway neexul ba neexul waye ak serigne touba mom xamna ni bo muy tut gis nga bo muy tut bula doore rek fa ngay yam té ki nga xamni ni li ngoy wax ëpp na ci mom ba muy bëgg dal ci yow ba muy bëgg dal ci sa kaw manam ñe nga koy tollol lol ñoko gënonu xam ndax ñoñu ñoko gënonu xam ñak morom ak Seigne Touba gi kon yoy nañ ko bayyi té lolou moy tax sax ba da nga naan Seigne Touba bëggul li ñu ne la waye Seigne Diou da naka def wala Seigne Diou da yoy yépp outa Seigne Touba morom ci yor bi la té Cheikh Abdoulaye néna won mouride buy dund de kum neex moy sa serigne mune ba ci man mi gëna bon sax de kumu neex may sa serigne waye mouride bo faatu ñu tek ko ci jaak war koy duggal ci bammel koko fa fekk ni ko diway sa serigne ku dul Seigne Touba mouride bobu bu mënono juk bu jugge du jëlu yat jaasi lay dal jël dal ci sa kaw na fofu Seigne Touba rek lañ fa yaakar kon nañ téla xamni serigne bi ci yoon bi kenn rek la bu ko defé nak ba nga fasiyé yi yépp ci sa bop ba nopi nak légui la ci dess moy nak jëwrin ja nga wara jox sa bop nak mu war la womat ak jëmé la ci serigne bi manam ci joxañu serigne bi lolou mo ca wara top ñukoy tuddo nak day bari lol waaw ñi nonu ni ñu wara top lañu itam day bari lol nga laaj man nak ndax ku wara sant nangam lañu wara jébulu wala nga laaj mané man ndax setu ku setu ci nangam lañu wara jébul man tontu bi ma lay tontu moy ko tek tankam ci siratal mustaqim top joxañu serigne touba koku lañu wara jébulu ci mom ndax serigne bi neena wa man tawassala bi wasilin wasal waye waman tawassala bi aksihin fasal kep ku aju ci ku aksi di nga aksi waye ku aju ci ku aksi wut nak do aksi kon ki nga wara jox sa bop mo won la won joxoñu serigne touba bi bul yakamti bu ko xol ci yere yi bu ko xol ci sante wi bu ko xol ci siiw wi bu ko xol ci tour wi bu ko xol ci xol ko ci lan joxoñu serigne touba bi ci la tek tankam dox jëm ci nga top ci ginaaw ndax serigne touba mom boone ko sante nangam rek li ñu wara jéblu ci misal bu ma doon joxé sante boone ci ko sante mbacké képp lañu wara jéglu ndax Seigne Touba mbacké la santone ñun la waaw Cheikh Ibrahima Fall nak moone koku Fall la sante dé Cheikh Issa Jenn nak moone koku Jenn la sante dé Seigne Adama Gueye nak Seigne Ma Samba Diop Sam nak kon da ngay gis ni sante wone serigne bi def na ci lo xamni koku top rek meuna ag ci serigne bi kon motax malay tontu ni la ki jël tankam tek ko fa serigne bi joxoni rek topal ko ko bu bu wa fu serigne bi nek euleuk nga fek ko fa kon nga joge senegal dal di ñew ci rew mi lolou dama ko teunké non rek bo ñewé ci rew mi man lima lay wax moy li ñëk ci li nga wara def moy xolal wa keur borom touba yi fan lañ nek nga dem fek leen fa bepp talibé bo xamni dem na bitim rew nga xamni jugé na ci rewum julit yi dem ci yeneeni rew rew mo meuna dem donte le rewum julit la la wax geussul wa keur borom touba yi fan lañ ne di defu daayira wala di def daara wala manam nuñ ko meuna tudde rek xolal wa keur borom touba yi fañ nek nga fek leen nga xol liggey ba itam bu fekke ni depo nak le serigne ba diglé nga and ak ñom ci liggey boba waye bu beru mukk ndax lu wura di la beru gi lu ne da ci anek lu ne nga ci danger bu reey reey mo ngi ci beru ndax kat environnement da fay participer ci dunduk nit bu fekke nak da nga ñew ci rew yo xamni yow la nga minone ne ci bir touba wala ne bir senegal sa su nek yaangi deg jak yi noddu yaangi deg daayir yi di yekeuti khasside yaangi deg nit ñi di jang alquran yaangi gis ciol yu yiw yi yaangi gis jota yu texe yi ak yu demé nonu nga ñew ci milieu bo xamni bo dé baña xol lu kharam bo muytul gem ngay def ak di xol ci soufte bo muytu sax man nga daanu xana ko lolu bari na manam fi ne barab bo xamni day melni bo talalé jot lu kharam bo xolé gis lu kharam bo noyé sax noyiko lolu bu féké né da nga né da ngay bëru rek yaangi ci danger gaawal nga xol ñi nga bokal passeport fan lañ né nga and ak ñom ci liggéey ba moy li gëna wor té lolu bari nay ndariñ lolu bari nay ndariñ duma nek di détaillé ndariñ ji fék ñi nga xamné fék ay sénégalais rek nga and ak ñom sax né ci bi sénégalais sax lolu dafa upp sécurité wayé rawati na nak ñi nga bokal passeport lolu moy li jëk ci li nga xamni mom nga wara japp la ca tege itam moy na nga gëm ni da am lo fi indalé am lo fi wurti bu ko défé li nga fi indalé muy diiné ji di talibé gi lu aduna yag bu ko jëndi mukk li nga fi wurti muy kommi wala xam xam bi lolu lu am solo la bari na ko xamni wornako ni lu werr la jele senegal waye dem na ba limuy outi ci fi ci rewmi dem ba sa xagn ko lamu jele won senegal wal iyazu billah kon lu aduna yag bok yi nañ baye xel li nu jele won senegal ba buñ ko ñak mukk ngir liñ fi outi bu ko defé talib bu ne itam na xamni kimu top ci ginaawam muy serigne bi nekul ku ñu liggey lo senegal waye kuñ liggey lolé ci aduna bi yeb mo xamni serigne bi waxon na ni waxul senegal waye aduna bi fune nifali wa ibqa'i wa fawzi bila'anan bi kawni khadimal mustafa tatabayyanu manam nek gi mu nek liggey ko to rasulullah sallallahu alaihi wasallam fune ci aduna bi des nako fa jobe manam serigne touba nek gi mu nek liggey ko to rasulullah sallallahu alaihi wasallam dana bir fune fone ci aduna waxon na ni itam inni ukhatibun nasara turra wa fi ardihim limalikin mutarra mom serigne touba dina khatabante ak nasarani mbollem touba bi xet yep nak xet yep serigne touba dana dem ba fekk len ci seen bi rew yi mo wax ak ñom ci li nga xamni mom lañ ko leggey lo ti muy diine ji yow mi nga xamni nak talib serigne touba ga nga xamne am nga mission bu mak bo xamni warna la ci rew yi nga ne ya xam nak rew ma nga ne nga war lan l'islam pur l'islam bu sel l'islam bu rafet l'islam bu djub bi nga xam ni mom le sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yoron te ginnaw bi am ñu bari ñuko soppi ba ñu bari tay ji ci aduna bi ragal ko ba sax diko tumal di wax nan l'islam diine fitna la l'islam diine ay la dem ba yow julit bi bo taxawon ci mbedd me bo ne allahu akbar nit ñi daw japp ne bombay waja tak lolu nga xamne dañ ko soppi fasinu façon julit bobu nga xamne yow sa sang ba nak dañ ko liggey lo ci l'islam ju set wicc je yonnte bi sallallahu alaihi wasallam yoron lolo nak nga war ko jotale fexé ba ñi ragal l'islam ñu xam lan moy deug deug l'islam ci niku Serigne Touba jangalé bu boba da ngay gis ni dañ koy bëgg bu boba da ngay gis ni dañ koy ñëmé té bu boba da ngay gis ni sax dañuy tambalé kon di ci dugg ndax dañuy xam ni li diina la juy défar société kon talibé bu né lolo waru gar la ci mom mu fexé ba fep fu mu tok rek ci jotaay bu mu mëna né mu fexé ba l'islam ji di fa fess ci comportement bu rafet ci jëflante bu rafet baña togn kenn tay jëflante teranga ak ñëpp té fexé ba itam manam bayyi xel li xew moy bitim rew lañ nek amna yo xamni mënuñu ko bañ am mouride day diñ am mouride day degg am mouride day franc manam am mouride da wara dem ba nek bir Touba ak nek fenen mo wara yem ci mom fu mëna ne ak lu yeungu ba bari bari xoy xoy ya lu bari bari amuri rek lay doon dara du ko soppi bul am complexity sa bayilat bi ngay sol nga sol ko jaar ak mom ci mbeddi bul am complexity bobu bul am complexity ci tok jotaay bo xamni xam nga ni bi jotaay texewut nga ubbi sab dollu di jang khasida bul am complexity ci yosu krus di def ay escar bul am complexity ci yoyep fo meuna nek amuri rek nga bula kenn bula bu kenn tax ba comportement bi nga xamne mom la ab talibé wara yor nga bañ ko yor li ngay lek it na lèr li ngay nan itam na lèr waye fiñu rew ko dedet manam donte li rew mi ñu nek rewum nasaraani la amna fi yo xamne xamoo nuñu ko défaré défal geussu défal ijtihad fexema li ngay lek na la woor ni li halal la nga dem ci ñi wax ni halal la nga jël ci lañu budul halal ñom ñoy responsabilité bi waye defal effort defal ijtihad ba li ngay lek nga xamni li halal la li ngay nan nga xamni li halal la waye lo jot rek ki day dem ba yow dundati diine sax da lay jafé na nga xamni sun borom secret bi nek ci yi muy haramal nan bu len ko lek ak bu len ko nan secret bi bokku na ca boko lekke rek day tayelal sey ciir ci jaamu yalla da ngay dem ba sax yow fi ne meun nga bëgg jaamu yalla da waye nga jëf ko day jafé bu ko defé nga gorgorlu bu baakha bax di téwlu sa borom di téwlu itam jëmmi sëriñ bi bu baakha bax wax ni man kat fi ma né fi la wëra gëna mëna nekk sax deug julit lima sa borom togg ci ay jaamu yalla lu mu xat dina ko def té dama koy def ci waxtu wako sun borom bëgge waye bari na ci bokk taliba yo xamni ñak nañu seenu taliba bu yagg seen taliba bu ma koy wax moy lan moy deggu gi wara nekk ci am mouride ba nga xamni day nuru serigne bi kenn mënu ko doon waye dang koy nuru ba sax day feñ ci bi serigne bi nekk ci geej gi waxtu julli wi jot mo wara julli te am ndox rek fete ko fep nga gis ni serigne bi mom da wacc mom dem ci ndox ma te bobu wuru ko won sax ndax dana labab du lab lan mo waral won mu wacc moy joxe waxtu sun borom bi ngir jotna yow nak fi ne lilay wone ñak nga yoon woowu bu yagg moy yow yaangi ci sa biir kër fajar meuna jot comme liggey wo rek nga wëra teud nelaw ba heure bo yewo rek jug neewna tay keuruk talibé goy faran nga dégg fajar jot nga gis ñu yé njabot gi ñu jug dem jappi julli ñu ne lan mo xew ba nit ñi yewu ñu ne waxtu yalla wi mo jot neewna waye gis nga heureu liggey mom bu joté heure ba mom nga xamné entreprise benena heure bi lañuy dugg bu joté bala jot gaay dañu jog bu yagg réveil terreur ji fo tollu di dégg moy sonu ñu jog sango ji peñawu nangam yu bari na la fi xew nan café ak yépp té duñ tardé mais julli bi mom waxtu wi ko yalla bëgg dañ nan buñ yéwo rek kon ñu fexé ba baña ñak talibé nga xamna du day xat lool ngir programme bi li ci dess nak xel mo koy motali wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ci khassidi rek ci khassidi rek.

naya don mustafa olaf neena wote bi yalla mu dum bu nit di def defo kenn deful yalla ay borom kun fa mustafa olaf neena ko am xel na ngou dem telafa nelaw ko am xel na anda xelam dem way ji mustafa la sheikh bamba non wareumi yalla mo wote lo ko di def na tok ne xil wa ndaw fekk mustafa serigne bamba tubal nan la ñew nan bi jaayikum fa salaw dootu delu wel nan ci mustafa gana rak nena mi ya sheikh ya juuji kulluhu borom gamba ba mom lepp nawtal mustafa sheikh mustafa may muhjisatam fartilla min wo koy waxal wa kallama rabbul arsi musa bi mustafa sheikh mustafa

jerawai jadi sumporong cai agal nana luamu andak jamu cenu siul karal koleral ko jamu nyip betok cai iya sana kerja seri siak dan fanan cebawan sadana sopaj aja bumneke borong cai sesulkian selaju ken abdiramam lenyor batabi mu forjaji fo borong cai yom bakke yai ke bodaya da cip yai fayumar ye halga marwa ta tay ye salanga tay ya bari yermane jambar gi nopi ci muñ ce fete ge gi yalla motax ndam ye feñ tay jamal na ñepp te yir na ñepp am sutura du jann kenn te man yit yir na wa tay di jëf lu reuy boole ko ak nopi xamul ko ko bañ lo am mu bayiko ak yow ci borom tay fim am da ko bokk ak nun ca bayino ak li no am dem fete ak yalla doy lo cheikh borom tay du wax ci rewul du jambat lum la wax mo rafet du ko tisat du tas yaagaare wa tay khawlan sa'in halilan kamilan mufidan lolu la donne ci cheikh motax mu mom tay bokku nga tay rek ci say dom yeurum ci lu wer yow ayulo nyaawulo eskay borom tay yow do xaccho do gambaaje ta do doya dal nit do ku ñi tekkela man yennu na tay doylo nga sepp cer ci sa to gaay ra sepp ne ci gil ya wutu serigne cheikh fatma tay gi yaay borom tay gor mokku len

0: ngi julli rek ba mu deme ba julli ba ginnaw takusan ñu yeglu mam ay meru ndjay di magu mam cheikh mourou nak ci say ba mu ñewé and ak mam cheikh mourou ba sang bi fekk mu ngi doon jël dal di wëlbeuti fekk mam cheikh mourou ko ne ki dé samaga ñoo bokk ndey dafa ñewoon am ñu jittis lum lay wax ci nak netti nak ci gemmiñ ju borom la daqé sang bi wëlbeuti ko ne ko nangale ana lu doon sey yitté ko ko ne ko xana dama doon jébuli ci la doon def xam nga ku doon jël nit and ak sa xadar ñew ka taxone nga doon gis nga wone ko mu ne ko loy wut ci mu ngane damay jébul xamoon koko ke mané na dé benen ke man ba modi moko mak ci zahir cheikhul khadim ni ko nangul nañ lako nangul nañ lako dal di ko wone ko dang lay bo len nañu cheikh mourou bu mi bu la gëreme gërem na la bu len liggey lool lum la def lo ma la ko def lo wone na la ak mom mam cheikh mourou ne ko mbacke day samak mu ne ko yoon yu mak amu fi ko la fi jitt rek moy samak mo la ci bok wone na la ak mom gis nga ni seigne touba defo seigne touba bo la jëkke bo la ñaar ño xamni kenn ke mak diko def na la non la dewe mu ci la delu ci ba 1885 ñetti at la ko tarbiya mu delu ci wat ko ci bokam keur amadou yalla am 1888 danaka dum fa am defé ay ñetti at ba nopp danaka rek ginnaw ga lako señ bi yewi xéxal ko nak
1: jërëjëf Serigne Moustapha Guèye tubarkal ci tombu yu am solo yi nga xamné léral nga ñu ko ci dunduk jambar islam ji di señ Cheikh Mourou Guèye ci andam ba ak Serigne Touba Cheikh Madou Bamba Khadim Soul kon anil nga ñu 1885 bi mu gisé ak serigne bi djeblu ci mom ba 1888 mo mel nak lolo day dal di depo ak Santhiou Touba at mi nga xamné ci la serigne Touba Cheikh Madou Bamba Khadim Soul jogé fa nga xamné moy Daru Salam ñeu sant ci dëkk bu tedd bi di Touba kon mel na ni ci lañu dal di nak wacce sang bu tedd bi serigne Cheikh Mourou Guèye kon dafa melni da nañ faral di dégg ci histoire na ñi nga xamné ñom lañu jëk wacce ci yoonu Mourid moy ñi nga xamné wacce nañ leen ci atum 1891 waye kon dafa melni histoire bi day woné rek ni kon seigne cheikh mourou guèye 1888 lako serigne touba cheikh mourou bamba khadim soul wacce ginaaw ñettet yo xamné tarbiyu nako mu delu ci wat ci fi nga xamanteni mom moy ay bokkam wa kon bëggon nañu andi wat batay état bobu ndax 1888 la serigne bi sanki touba melna ni nek na fa ba 1895 muy juroom ñaar yat mu dem ci tukki guèye bëgguna ñu xam digënde bobu seigne cheikh mourou guèye mom ci nakala nekkon daana ñew gi serigne bi wala dafa fété won fele ci kër amadou yalla difa liggéeyal serigne bi wala num taxaw won
0: digënde bobu ma netti le ci le lo xamne ci mag ñi la ko jëlé degg nañu ni cheikhul khadim dañé kër ak bama cheikhalé cheikh mourou bam moy kër bam né wajuram sama nday ma waxtan na nga yow bu ci ñaaw bam ko né bima gisé ki ma gis yamal khiyam rek la fassiyene bu mu gisse beuguma gis kenen ku dul yalla yonent bi te mi ngi ci mom dana mako won dana ma fayu nena kero la ko sehal wa la ci desit 1888 gobe di delu wat na ci liggey bu mu nekkon di liggey xam nga mourid mom liggey ak jamu yalla la di liggey di yobbu señ bi adiyo di liggey di ziaré ji señ bi ak comme dako sehalon ak kuko yakaron nak ak ko mo andalon ak ko monono andal ci yoon indi la la won la señ bi djebul nga and ak mom di liggey di jaamu yalla di jox señ touba dal ba 1895 mu nek nak digeunte touba bobu xam nga capital du senegal moy ndar saint louis fala dile wajuru ki soxna xar jatta ñang mo jur mari jatta gey mom cheikh mourou moy turundo mari jatta mi don nuyo legi mom fala juddo wa ndar lañ fala dajé yi mam cheikh rafal fala dajé yi takit ak mam alvin fall di wajuru bay fall mi wa kéro le djebul ci momit ci momitam ci ñëk djegul mam cheikh mourou mam bay fall mi di mam aliou fall talib cheikh mourou borow and ak ñoñu ak ñeneen ak ñeena ku ñu wax mam gouña fay ku ñu wax mam al sefour mbub ku ñu wax bay amadou diallo ci xombal kulim djum ni mu dan andal dal bare na lol ba ci njaagne gi ñu wax njaagne gi ci tiwawan gor gu ñuy wax ba ibra njaay ñu ba ak fi ci dekk bi ñuy wax cyand fi gor gu ñuy wax bay khali geey ba yoro geey fi ci keur pende yeri gor ga bal ndindi ak ñene tasset bare won nañu bare ñu andon ak

rek amna sañ sañ ci sa jëm liñ ci bëgg waxtaan nak moy wéré di nga xamné moy mbass mi daj aduna bi kap té ñëw ci suñu réew dañu jëk xamné képp ko xamné bu ap non bayiko won ci menen réew bëgg nangu réew mi ci suñu yoxo ku ne réew mi war na la jaral koko mom jamono buy jël réew mi yit yow nga bañ ko fekke na jar ci sa kaw dal nonu lañuy gëmé am réew la ci tolliku yit moy képp ko xamné yaa ngi yëg ci réew mi né réew mi ñu nekk su doon lakkit amoo fo yóbbu sa bagage say maam ak maamaat yépp fi lañu leen denc te ñaan nga yàlla foo mën a bàyyi ko boo faatoo ñu di indi lëfi am na loola war ci réew mi ñaar nag ñoo séq ñu dëkk ci réew mi ñaar ñu leen séq kenn ku ci nekk ñun ñoo leen jox ab sañ-sañ ci suñ jëmm su dee kilifa gi nga xam ne mooy ki ñuy jiite ci diine ñoo ko joxab sañ-sañ ci suñ bopp kooko fu mu joxañ dañ faa war a jëm waaye am na ñeneen ñu jox ay sañ-sañ ci suñ bopp it ña ca gën a ràññiku bokk na ci ñii nga xam ne seen liggéey mooy ku wéré di sam xel daj leen suñuy dooma nga ca suñuy jarbaata nga ca suñuy rakka nga ca ak i mag ñooñu nag bokk yi mënu si leen a doyloo ci saw yaram soo wéré dee boo ci demut it ñu yabal la ca benn nga dem bala nga bañ a dem nañ xam ne ñooñu mbas mi ñuy wax ñoo gën a taxaw ci kanam mbas moomu nga xam ne ñoom lañ nar mooy balaa agsi ci ñun jaar ci ñoom ndax ñoo ciy jëkk kum dal ñoo fay jëkk su ko defee bëgg sam réew bu ko nit talee daa fekk mu am ak wér liggéeyal sam réew su ko nit talee daa fekk mu am ak wér sekkantuma ak jaamu yàlla gi nga xam ne fu waay jëm dafay ànd ak moom suñu nee ak wér daa am ku xam kum dal muy nit rek ak fu mën a dëkk na jàpp ne mbokkam la dal waaye su xamee kum dal nag kooko xam ko na xam ne boppam la dal ci jëmi boppam ci la dal te loolu yaatu na ci réew mi loolu su ko defee nag koo xam ne su nit demee ba ne laaj moom la ñuy woo bokk yi kooka boo ko wóoloo ci ay jëfam mënu ko wedd ci ay waxam wëroo ko mën a wedd ci ay waxam sëñ bi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi yàlla nafa gën a yàgg ba mbir mi amee ci réew mi ñu di ko wax waxee daf caa jëf waxuñ daf caa wax naan nañ ko gëm wala buñ ko gëm waaye lam jëfee wane na ni moom ku nangu la nangu na li wéré di gi am na ndax dégg na nit ñum dal mu jàppe leen ay bokkam rawati nag bañ xamee kum dal kooka xam leen su ko defee gëm yàlla dëgg du toog rek di xaar yàlla di tàllal yàlla war caa teg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñëw na ci peggam di ko ziar teg gëléemam noonu rek da doon romb yi dem rek gëléem nga ak lëm sëf lépp taxaw ne yonente bi ne ko ku moom gëléem ngay mu ne ko maa ko moom mu ne ko da nga ko dut yeew mu ne ko bàyyee naa ko yàlla ko yonentam mu ne ko demal yeew ko ba mu dëgër nga bàyyee ko yàlla ko yonentam loolu mooy gëm yàlla ci ay sabab ku gëm ne yàlla war naa mën a jëflanteeg moom mu tàllal mu teg ca na xoolaat pas-pasam ndax mi ngi tagg ci alquran bu dul tagg it di melal ñi gëm dëgg-dëgg ñooy ñan mooy allazina yuminuna bil ghayb nga xam ne amuk yàlla gi wérante wuñ ko waaye yeneen yi yàlla sàkkit wérante wuñ ne yàlla leen sàkk te mooy wér ak wérante kon bokk yi bokk na ci nangu dogalub yàlla ak gëm ko topp ndigal ci ki nga war a topp ay ndigalam bu digleen
moy ki nga xamne dang ko baye sa passepass lu ci leunt nga dem ne ko numa ca wara def te lam lay wax doy la non yit la nit di baye nit ni mom ak yaramam koko man na gis ci mom fo xamne ndaye musiko gis baye musiko gis suko ne sumi musumi suko ne saqatal musaqat bu ko ne khadamikul mukhadamiko kon bok bokuy nañ xamne ñoy suñu dom lañ li nit di bok ak nit lepp dañ ko bok ak ñun té ñom lu mëna xew ñoo fay jëk ñoñu rek jar nañu sagal té xamné mara reem ci wala a'yadu billah la samaha Allah su leen téré lé ñom yépp kuy wota fu mi jëm mat nañu sagal ci gëm leen lañuy wax tammi ay sabab yuñ né ku ko def yalla mëna ko ci musal lu yomb la l'islam santane won nako bu yag yëneenti bi jàngalé won ko ba ci jitu moy raxas say yoxo ñet waxtu yu nek yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena ku fanan ci neegam mom kenn kep fananuta kenn bu xeye bala mo def loxom ci gemmiñam na raxas ay yoxom bam set na xamul fu loxom fanan xamul lu cey fanan xamul fu fanan na raxas ay yoxom bam set wicc lata muy def dal mo na japp mi ñuy def raxas ay yoxo bam set di su ko limale ci farata yi waye waccay la ngi dem ci farata faqih bi nga xamne daf ko don wasf di melal njap lum don daf ne ginaaw ndox koy def mo xamne amutu xet wurta xagn dara wurta mel nen wurta wurta mel nen wurta amuk ak tiafka mune motax da jik yoxoy ba ci tikku jaray xamna legi moy tak montar yi lola day xol ba xam ndox mi amna melokanam det amna couleur wala det suko defé mo galaxndeku ba xam ndox mi safna dara wala det soko jëm nak jaar ci bakkan yi saraxndeku feeru ba xam xegn la dara wala det soko dem ci farata jak muy seul kon lolu julit bi mi ngi koy def waye nako gëna jëmele kanam ginnaw dañ ne bokoy jëmele kanam yow mi ko don def dem bëkk dem man nga mucc fekkon na la ca waye su fekke yit moy yiñ lim yep kuy tisli l'islam da jangale won kuy tisli na du moyu baña yobbu lor yi ci kenen waye l'islam jangale won ne kuy saxatit non waye kuy ñandu yit non kon bok bok yarab l'islam lañ delo ci wat gannaaw nit ñi nangu wuñ ko na jëfé amna lu leen taxaw lo xane buñ ko jëfut mu jël leen yobbu nañ jël ci wat ñangalem l'islam mi rawati nak lu lepp lu ci depo ak lu l'islam jangale won demb barki demb dara jafé wu ci bari na yum andal yo xamne kuko top yalla ay musulé waye man na jax sababu mucc kon bok nañu gëna bëgg suñu rew gën ko gëm nañ koy gëmé nak moy ñanga denk sa bop ci wet ci walu pass pass suñu la waxé lo xamné dara gënu ci pass passu l'islam ak ñangalem sharia l'islamiyya jangalem yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu doy la sa so dañ nak baraw ka nga xamné mo ngi topon ci ginaawam su boba ya ko raw da wara wañi ko top ci yow dara laaj waye ki nga xamné yit bu ak wëré di amé yit amna kaddu ci yow bu leena sunnikul nga sunnikul te ku lako wax ci mbedd mi bu wutut jappante man na am kon nañu leen jox ciir bi te xamne wéré di gog xam nit ñu bari xam nañ ñum dal bañ ci xamugul kenn suñu mbokk lañu won ndax ay doomu adama lañ ni ñun te kenn wërté yéene mbokkum doomu adama am ab safaan sakantuma safaan bo xamne man nako jëmele ci ñu diko yobbu diko denc waye ko xam nak num tuddu sa bopalé gi donte ñu bari liñ gëm moy lepp lu doxut ba ak sifa ñoom duñ ko jappé seen mbirum bop nañ xamné musiba wurtu sori nit ki bam japp na du ca bok waye nañ ñaan yalla ñaan yañ doon def nañ ko wëyel té jaar ci sabab yi ci taxamu ci nak yalla ñu yalla dafa deg ak top ñi nga xamné dal na leen ba nopi yalla na leen suñu borom safara ak fuñu mëna nek ñim dalagut it yalla bam leen dal
jiglek tere nak liko tax am solo moy yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena won su fekke ñi wara digle digle tuñ bu ñaané yalla day tepp bu ñaané yalla day bañ du len guyu waye ñi digle suñu day digle te ñiñ koy digal nang wuñ ko deglu yit safan ba day wol beuti quoi kon yalla no yalla dimbali ba ku ñu wara digal rek buñu digle ñu mën ko top yalla no yalla dafa digal top te mo setan nek pakam te yamale ko

Timbuktu bin Rasul Ibrahim Sow duk parcel Thiès mo am ni yene barkel ci xass di diga def ardi ci jaar mba bi ñaan sa bu dolli ay leeram barkel ñu tuba bismillahir rahmanir rahim

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أوهي ذهابك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمازات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مبوكي جلدي مبوكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيونغي لين دي نويو تدي لين سياري ديجيتال تي نيو بوبو رك اك سيار بوبو كيغا خامتيني رك مو في توك جتاب شيخ الخديم نيونكاي نيانال فان و غود اك ويركي رامبام دوندو بايغالي يينم سي شيخ الخديم ñaanal len jamm fepp ngeen mëna nek ci gox yu fasuy deglu li di radio khassido online touba monde bi waye di deglu li rek nga xamanteni modi émission darul khassanat ci kaddu gi seen mbokum talibé nongal nongay abdullahi job waye lekkolok ci xarele gi rek cham bayfal ak cheikh ibrahima ci touba jenova ñu del ci wat rek ci solo émission darul khassanat te ngeen koy mëna am rek altiné ba aljuma 19h30 fi ci Europe Italie kon rek ñu delu ci fatali ci li nga xamanteni rek moono fi andi moone jaamu yalla fatali ci aduna ji nga xamanteni rek ci lañuy dundu te ay naxbari fi lol fatali ci alakhirah mi nga xamanteni rek mi ngi ñew te ni makoy faral di waxe rek ñi nga xamanteni sax ñi ngi xippi seeni beut bayyi wuñ ci xel lolé modi lan modi ni suñu borom bam ñu fi waccé bindu ñu jëlñu ñun ñëpp rek ci mam adama ba taxna leg leg rek nga dégg nit nan la ma la gën leg leg nga dégg nit rek nan la bokku ñu xét leg leg nga dégg nit rek mo nan la man ci yax pour la bokku tay rek la yalla waxon ni yeen doomu adama yepp dal ci kenn ngeen jugge modi adama ta adama man ko binde ci ban ñu wara bayyi xel li ñu fi andi modi di reccu reccu ci la nga xamanteni ak togn la gun defoon suñu digg ak suñu borom ci lam ñu lam tare won mam adama bam jëfé lolé rek ci nattu bi nga xamanteni suñu borom nattu nako mo andi ko aduna ngir mu wara label ak ruwam ngir mo wara foto ay gakk gakkam ba ëlëk bu ñibé duñ ko top dara ëlëk bu ñibé duñ ko hisab manam ci laaj lo xamanteni ab safan lay doon muri warna tunku rek ci buma khalaqtul jinna wallin sa ila liyahbuduni ñu wara fatali ngir sun borom mo wax ni fatali ndax fatali dina jeriñ ki gem ñu wara fatali ngir nak moy liñu war ñu wara diglé lu bax terep safan ndax nak bu la tagge ci ni ci xéer bu baax rek nga bok lan ca deul rek modi ni dañuy diglé lu baax ne ca baye di terep safan te ken du len ci sen tay ji rek ñu wara bayyi xel li nga xamanteni rek mi ngi ni sunu kanam di daw di ñew mudi rek jextal aduna mudi rek dé ndax nak leg leg nga deg nit nan la waaw sa mom kañ lay taxaw serigne bi xamal ni la dal nit ki nga xamanteni fatuna sa am suñu jëk taxawna waye amna sa su mak so xamanteni doomu adama yépp dañ leen dajé dajalé ñëpp la dalé ci manam bañ bindé adama ba fi aduna tuké ñu dajalé ñëpp nga wara bayyi xel ni yaangi dund ci aduna yaakar ni dara nga di yëkëti mbag téga ci kaw nit ñi bu neela sa bëtt bi suufa nga ci sax nga mer jité mbolo di safane rek ak jaxase jitem rew di def la ya jojey ma jojey dan def rek melni yow danaka do fi jugge wala bok nga yakar ni liñu la denk ya ko mom wala nga yakar ni rek yow dal waro rendre compte euleuk batay rek bayiwo xel ni de ngi ni sa kanam ne sa ginaaw ne sa nday jor ne sa chamoy nga koy jema daw wala nga koy jema fat fatelu
ñu wara bayyi xel bis ba nga xamanteni suñu borom tuddu nako ba tay ci alquran bis ba nga xamanteni febaru de dana la gané manelo sa bop dara ngay teud rek say mbokku tim la mënu ñu ci yow dara lola ma sa wax ko rek ñu ni nan yobu ci docteur bi muy ñu yobu ci docteur bi mu xol ni mënuma ci dara ñom seenu gennu goor wala seenu seenu soxna so xamanteni da lan def ay débat débam ñu nawon ko lol rek buñ yobbo bu xolé mba mu jëm du ca man dara fekk na boba sab app rek matna waye meso ci bayyi xel ndax meso jëf luko wone meso wax luko wone meso dox ci luko wone waye rek top aduna top banex top balkan top banex aduna yi rek yaakar ni do fi juggé ba ku wax nga dal ci kawam leg leg sax nga uppulen nguur ba di len tejlu wala ngeen di len fat ci lo xamanteni teggur ci manam mbirum sharia leg leg rek nga dajje nit ñi ci mbolo bu fa benn pses nekké nga yaakar ni dal yow saptara tax ñu war la ko jox leg leg rek nga dajje nit ñi ci mbolo bu fa benn pses nekké nga yaakar ni alal aduna ci nga yor motax ñu war la ko jox ñi ci dess tok ci suuf leg leg rek nga dajje ak nit ci mbolo yaakar ni dal yow sante wi nga yor mo waral ni ñepp dañu wara tok ci suuf nga tok ci kaw te tego ko ci diine tego ko ci xam xam tego ci sel waye rek bayiwo xel ni amna bis bo xamanteni ni dang ca wet kenn dula ca fek modi lan modi rek bu sakaros de ñewé rek liñu wax sukurat nga te rek mëno ci mbir mi dara tangor yi japp la lol rek nga talu ventilateur suñ borom xamal ne li la ngelaw li ma yor mo man ventilateur ñu fay ventilateur ba nga talu climatiseur señ bi mu melni aw tangor lay genné lal bi nga xamanteni yang ko dan jënde téméré jooni wala 1 million ci nga tudon mu dem ba yag rek nga né lal bi dal dafa melni tangor fi lay joggé nañ ma teural ci suuf te yow muso teud ci suuf muso dox ci suuf muso wacce sa bop ci ni man kat jamu yalla la xaaral ma toroxlu bay rek suñ borom rek dig ba daadi ñew ndax nak moni kulu nafsin zaiqatul maut moni day da ko bamtu bataay ci alquran lu suñ borom bamtu xam nga ni ñor nako tay rek nga nekkon fek say wayjur nekkon fek say mam nekkon fek say dekkundo nekkon fek ay kilifa ñu dem way rek nga nekkon fek ño xamanteni ñi ngi ci safan ñu ni meñ teñ ci suuf ak seen mbon goge te lolu jangalu la dara mudi ni kon suñ borom denk na lam xel waye xellu wo mu melni suñ borom denk na lay xalat waye su xalat yoy yi mëso ko jëmele ci lolu dedet fune calculer ay intérêt dal mas nga fa taxaw fune wuté ay terrain une viabiliser mas nga fa taxaw fune wuté ay négocier ki ay kay num tudati ay boutique wala ay marché ubi taxaw nga fa wut fa sak fa dem nga ci rew mo xamanteni mo so xam senu lak mo so xam seni ada mo so xam sen diine mo so xam ni ñuy dundé nga mëna dem ba sen lak woowi ku la ci saga nga fayu ku leer ci togn nga fayu man ci xulo man ta lepp waye li la soxal muy sa diine muy say manam say farata ak say sunna mo so ci wax lu ci jëm mo so jëm lu ci jëm te moone day jang mi legi dafa yombu ndax liñuy faral di wax jangi mom man na wess waye jang mom du wess mukk bay wo xel ni bis bobi rek say mbokk mënu ñu ci yow dara ndax nak amna ndawul suñu borom lo xamanteni mi ngi taxaw rek di xaar bu sa sa joté rek mom mu daldi jël li nga xamanteni mom lañ ko yoni muy sakro ba xalatal bis ba nga xamanteni say mbokk dinañ la jël yobbu la ba ca seug ya tegg la fa fassiyene la julé fassiyene la denc yow ci lal bu noy nga daan teud tay ji ñu denc la ci bir suuf bayyi la fa nga fassiyene fanan ñom ñu wuteli seeni kër fassiyene toggi ci ab di lek bobu bis bu jara bayyi xel la bis ba nga xamanteni say mbokk jël nañ la yobbu ba ca ginaaw dekk ba gasa gas bam xoot sul la nga fassiyene fanan ñom ñu delu ci kër ga toggi ci ab di lek ak sa dosa alal ngegenay lu noy nga daan ngegenaw daan jël mbajum 50 euro 100 euro diko sango tay ji souf nga ngegeno souf war la souf nga sango
bayiwo xel ni wax deug yalla sax njabot ñoo la daan wër wala bok leg leg nga yor lal bo xamanteni da nga naan man de duma bok kenn plal tay ji rek señ bi nga wét cundum ci bir bammel kan mo la fa wétali modi ni sey jëf te jëf jojé mana doon ay sax mana doon ay wëñ mana doon ay jitt mana doon ay jaan ci kem na nga daan jëfé rek ci yoonu yalla ci kem na nga daan jëfé ci yoonu yonent bi ci kam na nga daan jëfé ci l'islam ci kam na nga daan dundal serigne touba waye legui gañi dundalatun serigne touba dañuy dund ci serigne touba di mbobo serigne touba buñ jogé rek nek ci sa fan kala mëna gëna wo señ bi mo nek ci tiaxan da ngay gis ko xamanteni mu nga ci lamb jo doorante bam neex ko rek muni ma ngi sante serigne tuddu serigne bi wala doomi serigne bi gis ko xamanteni ma nga ci palque de musique ba fecc fecc ba ñak yu wër ko dak sé bu ñak yu wër ko rek mu tuddu señ bi ni ma ngi gëreem serigne bi daali gëreem wala mu gëreem doomu serigne bi melni kon yow yaangi wayeful serigne bi yaangi wo serigne bi fo xamanteni jotaay bo xamanteni neeku fa bayiwo xel ni de ngi ñew sa kanam te lu way dundu ca ngay de teyit ma bayi len xel ni lu way de ca ngay dekk ba taxna da nga deg ko xamanteni ma ngay départé ca palque ba nima koy faral di waxe rek daal nan taccu len mourir ndax fofé la fa la ko de fek gis ko xamanteni ma nga de ca lambu ja wala bok ca lambu ja lu dundu ba de ca donte deewul ci bir lambu ja waye xolam bobu lambu rek ci ma safaran ko lay ma ngay dekke ci arène ba tanan jappal ma galgal ko dina ko dan bayiwo xel ni souf si la war day wax deug yalla muso ci bayi xel mu taw ci sa kaw mëno ci dara gantax gi sax ci sa kaw mëno ci dara ci jëm joji weñ man na ci tong boko mëna sax faxas te tay ji bi nga ma nekk ci kaw souf manam bëggo dara lol lal silvisa lol rek de rag sabriel niko cheikh moussa di wax de rag sabriel sey jeuf tilim lol rek fot xol yi jotna sokko ko bi jaw sey jeuf di jeuf yu ñaaw soppi ko jotna nga gis ko xamanteni limi wax rek ni manam sey se di dagu ngay xey di dagu lol neena doy nak lagu sey se di dagu ngay xey rek yow di dagu neena lolou lagu la manam sey se di dagu nga dem ba don mu kalaf mana ami se neccim por rek neena lolou lago la tax ñu wara wajal bis bobu nga xamanteni manam sa jëf rek lay wétali nga wara bayyi xel ñaari malaika yi nga xamanteni ñi ngi ñew di la ci bir bammel te seen melokan yal nañu ump seen melokan bu la ko misalon doy na mbugal doy na sekk mbugal rek nga jakarlok ñoñi yalla buñu gis ak ñom bu ñëwé rek laaj la laaj nga xamanteni rek kuy sa bour rek luy sa diiné kuy sa yonent ci lo daan dund nga taxaw rek bo mo sa dundal lolu do mëna tontu muso kennal yalla do xam kuy sa yalla muso dund ci l'islam mëno ni l'islam ay sa diiné muso dundal yonent bi manam julli ci yonent bi sax muso ko def mëno ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy sama yonent ñun la bindal nga ni lumay bindé ñun la sa baram yoy doyna khalima nga ni man day awma keer yuma bindé ñun la sa mbalan momi ci ngay bind té da nga bind dé la nga daan dundé dang ko bind nga bind ba yagg rek ñun la xass daal di lay ngeganal bo waré jëm fu baax mom wax deug yalla fofé rek bo nga xamni dara doot la fa metti waye ci bo naré jëm bu safan mari di talima subhana wal yasbila kon war nañu bayyi xel bis bi nga xamanteni mi ngi sunu kanam ta du jaas te ñepp di ci jaar ñepp ci jaar ay nañu baxña ay nañu bonña ay na yonen ya ay na waliyu ya ñu baxña dem nañ waye ñu bonña dem nañ ay na liñu wax ay na suñuy bay ay na suñuy mam ay na suñuy yaay kon du fi bayyi kenn de serigne bi daana wax ni ci ko xamanteni daana ñew di joytu ni domam ju tawat mu koy wax ni xana denkan mom bu ca joy amé wala mer da nga narta delo denkan ba waye lima la mëna xamal dal modi ni soufus madina sé ban ko xaré duggal ci ku tedd ka néna bobu ba tay souf jombu ta war ken deglul wax ji deglul wax ji serigne touba rek mëna jàngalé neena soufus madina bagn ko xare
ngeen jéggal ma ci baat bi duggal ci ko tedd ga néna bobu ba tay suuf jombuta war kenn kon mo xam président nga mo xam directeur nga mo xam gouverneur nga mo xam préfet nga mo xam ab planton nga mo xam ab ouvrier nga mo xam lo manti doon doomu adama rek nga ëlëk bay bo nga baye xel bobu bis te xam ni fam jaar ak gañ rek lay jaar ak yow fam jaar gaay rek lay jaar ak ñun kon war nañ ci baye xel di soññante di dimbalenté di labyrinthé di labyrinthé di sotanté xalaat ta bayyi bu ndaje rek jayanté bu deddo rek jëwanté nafiq gu law rek yaq aduna bu law rek tasu mbokk gu raw rek tasare mbolom serign mi rek yaq daayira yi yaq daara yi ken xamatul liñu dundu ken xamatul liñu dundu ngir bayewtun xel aduna waye bayewtun xel alakhira mi nga xamanteni day daw ay xel di daj ak ñun kon soñña bango na ci kenn ku ne jël limu mom na ci kenn ku ne bayyi xel diko wajal ndax nak war nga heur bo demé bay teddi xamna ni sax lolu najna bo di way bo demé bay tedd rek nga qiyas calculer ni wa journée bi man journée bi nga xamanteni mi ngi ni di jeex wa luma ci def ci lu bax wa journée bi lan la ci def ci ay safan luma wara mëna tup te mo da di koy tup ci sasé djeglu to fassiyene ëlëk bu la yalla may ak fanan bu ci delu ndax nak lool rek mo di sarti tup li nga def dang koy tup te mu nakari la te nga manam bañ ca delu te nga taftal ci rek lu bax waye ñun dañu fétrulu rek dañu fétrul rek am ño xamanteni ni manam buñuy teud rek lañuy dogo julli ben waxtu wala buñ xeyé di wut rek lañuy julli fajar buñ wacce jeexna buñ wacce jeexna am ci ño xamni bo ne len ah bi sangam ne manam baxna wor ñu ne la ah man dama ngi xaar bu mag bi fasalima am ño xamni bo ne len xassida sangam de baxna ñun la ah waye yépp de mom ken mënu ko jang ño xamanteni bo neen kat manam sar sangam kat neenan bokoy jang guddii baxna ñun la sé sa way nak mom dal mi ngi non mom dal da bari wax rek da bari wax te yaakar na ni bu sam non jugge gaddu jaasi mak ngannaayam wutel si la ki lay soñu ki lay dakku ni la sa way ngi ñew dawal wala fexel no recce yaakar na ni kokoy sa mbokk te fuñ tol dañu jël ñun suñu ngannaay jox ko sunum non muy seytane légué sax danaka jaralatuñ ko juk ndax limu bëgg ñu bari ci ñun ñi ngi ci sétane limu bëgg ñi ngi ci kon jaraluñ ko juk mom dafa melni sax sonatut ndax nak ñoko yombalal bagage yi ñoko yombalal kon dal jarna bayyi xel liñu fi andi ta banu fi te ëlëk ñu wara tew ci kanu suñu borom mu laaj ñu lañ leen do dundé wërse gu mi ñu joxon ci lañ ñu lañ ko sank jot gi mi ñu joxon ak wër gi ci lañ lañ ko sank njaboot gi mi ñu denkon lan lañ ci def lolu jara bay xel jara manam fobu ngir aduna noni dañu taxaw te bari armo lol te ñun julit ñi bolo wuñ ba mëna xex ken par ken rek lañ ñu japp di ñu fagagal ndax nak bolo wuñ te lu ci ëpp sax lég lég suñu mbokk mo ñoni yolé kon soñña bangok ñu bayyi xel ci ni dédu jass te li fi jëlé ñu bax ñi mo ñu fi jëlé te ñoo ñu gën fop kon ma ngi jéglu bax ci kaddu yi di leen balu ak te képp ku dënd ak sa way nang ko balu ak te lepp lo xamanteni señ bi doxna suñu digënté ñu jéggelante ko ndax nak ëlëk ko jéggelu dang ko pogné te dam fa di tardé ci lo xamanteni ay détail la man na ñak fa yoonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni na ngeen jéggel ñi ci suuf bu ngeen bëggé ki ci kaw jéggel leen da cey jublu rek ni suñu borom mo fété kaw lepp wayé lepp nga ci suñu borom kon nañ jéggelante balonté ak di ziarenté di waxanté lu ni jarign te bayyi ab nono ak reng reng ak luy xajjal ay digënté te bayyi rambaaj bayyi jaxase bi et liguel serigne touba ci li nga xamanteni mi ngi ci sunu katan ak sunu man te baye xiro be ak ngaayo be xecio bi ak beug sama jo xamanteni wax deug nasaran ci rek ko duggal sunu bop ak setané ma ngi jéglu bax
yalla ci borom wacc jamm ci julit ñep ma ngi ziar rek ki nga xamanteni mo nekkul ci xarala gi di jam baye fall ziar leen fepp fu ngeen mëna nekk rek dama koy wax ci gox yu faso yi di deglu li di radio khassida online touba monde bi rawati na li di émission darul khassanat ñu ngi leen dox dajje rek leug ak jamm inshallah 19h30 heure italy yalla ci borom wacc jamm ci julit ñi bi jay sayyidil awwalina wal akhirina sayyidina muhammadur rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wasallam barke mom cheikh ibrahim fall ba muridina wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Sénégal mas na wuute ak réew yu bare bare bare réew yu julli ji sax ba ci fa nga xam ne fa la l'islam balle woon. Yaakaar naa ne téeméeri at yi mbaa ñett téeméeri at yi ñuy weesu ab sénégalais bu xam ñeewul ñooña ludul ña nga xam ne si ñoo fondement li nga xam ne tey ku bëgg a àgg ci sa borom ci ngay jaare. Ndax Serigne Touba xamle woon na ne ahlu badrin ñoom kenn mënta mel ni ñoom, ndax li nga mën a def mooy taxaw ci l'islam tënku ji ba am ci yàlla cir. Yow nag loolu ngay taxaw di ko wuute sa di ko jëme ci sa borom ñoo ñaa ko fi def, kon ñooñu kenn mënta mel ni ñoom. Ku dul kum soob yàlla mu boole ko booleel ko ci boppam. Kon nag Sénégal yàlla defee def bari na ci sunu aada loo xam ne sax boo ko la xoolee ba ci biir day mel ni nit ñi dañoo waroon a jàng ba xam lan mooy diine, xam lan mooy jikko. Yàlla def muy sunu aada ba tax na dama naan aada moom ñeewuñ ci naar ñeewuñ ci tubaab, ndax nag lépp loo xam ne si dellu na ci sunna wala mu dellu ci alquran wala muy loo xam ne bi fi sunna dikkee ànd ak di leeral ci alquran fekke na ko ci aw xeet mu balin ci loole it ba tey daal mën a yéegi rek ci lu du nekk ci biir. Jikko yi sénégalais ab yar lañ leen xamee woon ak i teggin, saa boo masee dox ci mbedd ba daje xale bu xamagul dara la ca bàyyam sañ wala nijaayam sañ ko ci loola da nga koy sañ ci moom. Moo dimbale woon nag nit ñi ci yar bi yomb jubbanti gi yomb. Bi ñu demee ba nga xam ne boo laalee doomi jàmbur mu ne lu ci sa yoon ci lañ tàmbalee nag lu bari di rëcc, ndax yow doo fekke lépp yàlla képp moo ko mën alshahidul ghaib jenn jëmm la. Loolu nañ koy fàttaliku bu baax, ndax nag waxuma la sax wax ju rafetut mbaa jëf ko, waaye dégg ko te sa xol naqari wu ca képp war ngaa seetaat sa bopp. Liñ xamoon dal wax da nga koy wadd boo amul njëriñ jarul wax. Nanu bàyyi wax yu ñaawe waxante lu ñaaw su leen tey weex kenn ku ci ne na la sa bopp doy sëkk. Man Cheikh Mbacke man sama bopp doy na ma sëkk, waaye nañu xam ne ñi ma ko sañ a wax maa ngi leen koy wax. Waaye yaakaar na ku dib julit sax nu bokk l'islam bu ma dee wax loolu sañ naa ko wax ci kaw, ndax nag bu nu demee ba bu nu toogee nunu neen te duñ fàttaliku li tax yàlla bind nu, duñ fàttaliku it li ñuy jariñ, duñ fàttaliku li ñuy lor, di moytu li ñuy lor tey def li ñuy jariñ. Suñ ko noppee def rek xamal ne nag pour wee fi des, waaye jëmm ya dem na. Loolu nag musiba la, te nag su boobaa kenn tegunu ko, ñàkk kilifa tegunu ko, ñàkk borom bu yërmandi tegunu ko, topp bànneex ak bakkan moo nu koy teg. Loolu nag yaakaar naa ñun ñëpp war nañ koy bàyyi xel ak bëgg àdduna. Bëgg àdduna dañuy xam ne xubbu dunya jikko la joo xam ne si du dajee xubbullaahi ci benn xol. Lu bëgg lu dul yàlla nag am njëriñ, ndax yàlla moomam àdduna loo ko bëgg bu ko jëmlowoo ci du ak si. Kon nag nañ bëgg ki nga xam ne boo ko bëggee lépp nga am ko. Ba loolu dafa bokk ci liy teg nit muy toggoo yenn jëf yi wala yenn wax yi. Su boobaa kenn ku ci ne da ngay xam ne fa nga nekk buñ ne sëriñ si buñ ne autorité yi kenn ku ci ne yonent bi mooy aji xam ci man, ndax moom la yàlla xamal lépp mu doon du jottali. Dafa xam le ne kullukum raahin wa kullukum masulun an rahiyatihi. Bu sëñ bi waxee ba noppi munta topp kër gu ne mu di fa dugg, waaye yow mii kilifa yow mi nga xam ne kenn ku ci ne ci sa biir kër ba nga amee sa kër

tasuma netale tekke wirna lol moy lu doomi serigne bi wala ko ko fi fek wax wala mu bindu ko sa suma binde wirna kesse moy luma deg ci mak mu jele ci ko fekke ci tere bi sa suma binde siwna moy lo xamni kako wax jelewul ci ku fekke waye day sammu dinem sa suma binde wirna moy lu wër ci barab yu bari nakoy netali man nañu wër man nañu mel nu ne sa suma binde lolou moy gattal gi dagna ci waxi kudul serigne bi dara wala mu am xéti netalen yu bari ma jël ba ca gëna gatt wallahu ta'ala a'lam serigne touba khadalahu law makhtar lo neena bula bakkan wowe jëmele ci lu bon na nga wuyu sunu borom ci wuyu bula banex wowe jëmele ci reer na nga wuyu sa borom ci ñub bula aduna wowe jëmele ci wor na nga wuyu sa borom ci top bula shaytan wowe ci moy na nga wuyu sa borom.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديلو سونو اغيين تي سونو يوبول سوبا بين باخو سيخ اغيين بس بو نيك تي وقت وي تي كاتنو يالا سبحانه وتعالى اك باخام تي ميكروفون بي سين بوكم دارا سين طالب بابا كارلو kaddu gi di bayko fi ci sen radio ndiarem fm leklo ci ak qasid online touba monde te nek fi ci touba mila technique baye fall cham ñu am mbekté lol de swat ak yeen ci yobul yu am solo yi nga xamné ñing koy and ak yeen te lepp ñu ñaan yalla borom bi tabarak taala juro ñu ndariñ waxtu wi ngeen di japp and ak ñun di jël waxtu wi diko diglu yalla nako yalla def ak jaamu yalla ko yalla nangu nongi ñaanal bu baakha baax serigne mohammed muntaha mbake hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu wa atara allah baqa'ahu fi nabijahi alqadim
1: di lisulin ak yeen ci katno yalla subhanahu wa ta'ala ak baaxam ci seen yobulo suba buñ baaxo sekk yeen bis bu nek ci waxtu wi di len ndokel di len jaajeuf bu baax baax tay ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala ni ñi yew ni ak jamm yalla na yando nonu la yalla jamm dekk ak ñun te jamm joju ñi faral li ñaan yalla yalla di ñu xeer ci ndul ko jamm yalla ndax da na tax jamm sax ci bar bu man di doon bu lu leeso rek ñu dikk suñu bindu tay ak yeen sof ko ci dembu ñoo won ak yeen ci yette xeeri ndox yi am waxon la ci ndox mi nga xamne man na lepp nga xamne amu ben ciopiko ci xet ci jaf ko ci melokan nam genn fam genn rek ten la ndax robina la wala siyana wala foras la wala sax deex la wala lu mel don su boba nak ndox mom moy man lepp boy top yalla mo ci genn boy tok mo ci genn boy nan mo ci genn ndox mi ñaar bi nak moy ndox bi nga xamne amna lu man am lu tele niki dafa soppeku ci lu dagan soow tabbi ci wala di wala yuna demé xam nga ni yoy des ko lek kon su boba mes nako jëfëndiko ci aada way des ko mëna jëfëndiko ci taaw da moy des nako mëna jëfëndiko ngir togg ngir naan wala foot wala raxas way des ko mëna jëfëndiko nak ci japp wala sangu waxon la tamit ndoxum ñettel bi moy ndox mo xamanteni ndoxum ñettal nak moy ndox mi nga xamne mënul dara niki soobé ci atta bi suba du mëna japp du mëna sang du mëna naan du mëna dara tour rek wala akha roosé ci garab kon nak yett ndox yoy ginaa buñ ko leer la bu nopi nak da ngay dem ci ndox mu ñëkk ma moy ndox mi nga xamne mo mëna lepp nga jël ko fas yene japp japp nak bokk yi lu yomb la ci gisine way lu jafé la lu bari ngir ñu tamit ndax japp ni nga xamanteni mënu sorti mom julli te japp amut non la amé yenen jariñ japp day aar nit japp day sam nit japp day sécuriser nit japp it dafa gëna woor tim bo ci sax mo gëna jafé tim motax salahini sin japp boko le serlo da ngay japp sax mo gëna yag julli lu ko waral sonna ci lu mata son dafa am jeri te japp mom li tax mo am solo ci wax wala rek xam ngeen ne lo tim ak lo japp bokkuñu tim na nangam ji bokku rek japp na nangam ji ci misal su mo non dak am xar ba japp ko wala may japp dak ak li ba japp ko yow mi ko dak ba tim ko ñom ñaar bokk li won kon japp mo gëna wër don tane waxo na la tim dana wutu japp motax amna way kat bu ko yaxalon ne xarit del japp ta baye tim ngir loy tim te japp ko legi mo raw motax japp am solo lol bo jappé mom ba nopi nak ci biir japp mi da ci am yo xamné munta ñak nga xamné su ñaké rek japp mat filé ko na waye bo jappé ba am ko yit nak amna yu koy firi yoy tamit dinañ ci dik inshallah rabbi waye kon yi nga xamné moy faratay ñap ci lañ bëgg ñew tay xam ngeen né yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ci nitim akum xelam akum matam mo ci indi liñu tuddé sunna waye alquran mom bi mi ñew mi ngi commencé rek ci nit ki bu amé yéene na rax xar kanam kon faratay ñap lay alquran tuddu yëneñu bi ci indi sunna yi kon dama lay leer man faratay ba ci jëk moori nga yéene am pass pass ak namelu japp ben ñaar ibin japp me ras nga ras xar kanam farata la ñett ras nga rasay loxo ba sey cionju farata la ñent massa sa bop dem bi kesse farata la juroom rakasay tank farata la juroom benel bi bomb ngay bomb ci biir rakas bi farata la ndax boy rakas da ngay bomb teul bu wacc way do sot rek wacc nonu di ray ngay bomb juroom benel bi moy nga gaaw ci jëf ji waxi bom toftolo bo joge dem ci badjeres niki nga baña bayyi ci may li bom wo nga do dem ci loxoy bayyi loxoy bom wo nga do dem ci ties lolou lay yak japp su ko defé ne kon juroom ñaar yoy moy fartay japp yi nga xamne mënul ñak ci biir japp su ci ben manké rek japp amul su yalla dogalé nga faté ben ci saasé nga fatlé ko té japp mu paré gut da ngay délo rek def boba dal di gaaw wéetam japp nga né kon niki da nga japp ba ci biir nga faté raxasu ben loxo raxasu farata yif yi fendegul da ngay dik ras ko and ak yene dal di jall su fekke nak li nga fatte nak ab farata la ci yima wax ba japp ba nopp ba joge fa ba japp ma fenn nga xamne jëf ji warna wessu su wa nak japp ma day yaqku da ngay dem bam dug motax japp ma ta fonk ma ta farlu ma ta gurgulu ba ba ma dik ak yow nak ci li nga xamne moy sunna yi waye xamna kon dana guddu way dañuy yam rek ci farata yi tay ba leg jam inshallah rabbi ñu dik ci sunna yi kon dal farata yi japp ngok nañ ci google lu baax baax dana am solo ndax lo xamne jamu yalla gëna mag bu fekkene ne matul lu mëna soti lolu ma da google ñi ngi sant di gërem baax baax ki lu non def waxtaan wi seen bokkum dara seen talib bu leen yene yiwu te de ko sakku ci yeen Babakar Loum, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

fatali tek ci wirna lol moy lu doomi serigne bi wala ko ko fi fek wax wala mu bind ko sa suma binde wirna kesse moy luma deg ci mak mu jele ci ko fekke ci tere bi sa suma binde siwna moy lo xamni kako wax jelewul ci ku fekke waye day sammu dinem sa suma binde wirna moy lu wër ci barab yu bari nakoy netali man nañu wër man nañu mel nuné sa suma binde lolou moy gattal gi dagna ci waxi kudul serigne bi dara wala mu am xéti netalen yu bari ma jël ba ca gëna gatt wallahu ta'ala a'lam serigne touba khadalahu law makhtar lo neena bula bakkan wowe jëmele ci lu bon na nga wuyu suñu borom ci wuyu bula banex wowe jëmele ci reer na nga wuyu sa borom ci ñub bula aduna wowe jëmele ci wor na nga wuyu sa borom ci top bula shaytan wowe ci moy na nga wuyu su borom